0: Wamasa sanyika tu yala tende.
1: Alima, ndili duzi makumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna ona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikupira. Pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikada zatu wana frageja zinji tenepa. Ngiaji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utagulukanya kupika majibesi.
3: Apo mbihanji binapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena likusimba. Chibu tazati kana mafrageja tenepa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kunde kuripira pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyomu nyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame matzi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
5: Ai,

0: mkati mwasikwati ya Musambiki. Zikali mbangwa zatu.
1: Masoko muno mprovincia panguva ino ngondimio chinda warukuverengwa ndi João Sacramento. Ndumure mprovincia esofala jiri kukumbira kuti unodikana kupera musambo okuchatiswa ndanga chitu ya guma jishinanga kuti izu wari vinochongolera la mangwana lavo. Ivona vananga kuti kazinji kwazo kuendeswa kumisha ndanga chitu ya guma zvinansha kurumijwa ngoma chibaba nokuti madoda anogara naiona nokudariko kunodikana kuti kuvangisiswe kamari mususunyoro uno pekejwa kazinji kuna vaya vano chatisa zvitombozana. Magaya kaya ayawari avam achivoneswa pakucheukichira kukirira mushipiri chino konjiku yondumule muturu wa Afrika kucherekejerwa nondangaliro yokuti kuwanika kukumwa kuna vese udai pomwe no magaliro akanaka kuna ndumule jesepu mukati muturu wa Afrika. Mutunga meriro chigrita chobesero mprovinsi esofala mai Iliana Figueiredo vananga kuti umambo unochivia uchita mabasa makuru wane maningi kuchira kubesera pomwe nukuinikira ndumule. Vataki vo hondo vokale wa Renamo vahurira kugara pakati pubungano kudarika mungo vamwe mukati mushirongwa chokulegereswa mvuti kuvuliswa makamba nokuyaniswa pakati pubungano kana dede yari varikunanga kuti magaliro arikuva akanaka chikamwe varikunanga kuti vona vawina ngokutendera kunhwina mukati mushirongwa chakadari. Vashverikaita muchiposa chino pamphamba yokucheukichira kukira kwamakore matatu nokwafungwa guta rogumisira lomasocha Renamo kumtundu wogorongoza venya kuvuliswa makamba vananga kuti zvatosiza kamari kulegera mfuti pomwe kubuda makwasha kuti vagalino vamwe. Patsamba iyo vaverenga vataki vohondo vokale vo chisongo chochitatu chikuru chomuno munyike Musambiki vanofara ngobesero rovari kupuwa no umambo kuitira kuti vakwanise kuva nomagaliro kudare pakati pobungano. Patsamba yo vaverenga vataki vohondo vokale vochisungo shoshitatu shikuru chomuno munyika yemusambiki vanofara ngobesero rovari kuya vachipuwa no umambo kuitira kuti vave vachigara zvakanaka pakati pobungano. Vabati vobasa vomamuzi muprovinsi ya Sofala vari kukumbira kuti kunodikana kushandiswa mutemo ompochereso okudodoka watemwa no umambo muno munyika yemusambiki kuri kupuwavo kuna ivona novaya vokuti vanovabatira. Varikukumbira avo kuti mabatiro andikana kuti avi achiita nani pomwe nokutopekejwavo simba mukulipwa mpochereso. Seketero ohata yobato basa vomamuzi muprovinsi ya Sofala mai Marcia Filankulus vananga kuti mare ivananja kuashira kumphiri kwamwenji aikwani kuda kuponesa muzi yavo nokudariko kunodikana kuti inazi kulingihwa mutengo wakona. Vashvereketa pakukirira konjiku yombato basa omamuzi Paserino yashekejirwa mushipiri chino mai Marcia Vilankulus vapumba vaya vokuti vona vanovabatira vashinanga kuti avalere meji nguva jobasa pomwe vanopinga mutemo muzinji jobasa mukati mwa ino nyika iyo Musambiki. Aya imasoko muno provincia panguva ino ngondimio chindao.
2: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
3: Saidi, basi tambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
4: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
3: Pinati pikali ninga makaule. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera antu. Pira kupasa mayadi.
4: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti mwaka uno nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
3: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, tuedati goni.
4: Ah, tenepa ndapivese esa. ndinati ndidziwisa indikani yanga tore nsiku ingafika anthu akhali pa nyumba towera tambiri mayadi
3: ndimumwe ni saidi tafunika tigone nsiku zonseni mbwalo mayadi tore kuthunda nyamferomferu masezi kuti nkhabi imbo nanji imbo nkhabi nzizi yachi chinjezikani mbumba anthu timizi pano anati apaswe mayadi misoka inati ipite nyumba na nyumba tore alembere mbapasa mayadi apo mukatambira ndiridi kuithasika panthuzi nsiku ya mumphu mbamugona mbwalo mwayadi nsiku zonseni masezi pasoye kiimbo mbatithundeni utendo wa nyamferomfero mbatigoneni nsiku zonseni mbwalo mwayadi chaka cha mumphu mbatithundeni nyamferom

0: Ana, wama sasanyika tuyela tende?
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi thangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tayi. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lina?
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, usafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbwani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tinipa. Ndiyanji tukujitika pano?
0: Ishi ni basa mme wako. Ndapemba tuera peza nzizi utagulika nyakupika majibesi.
3: Apo ndiyanji pinapika iyo?
0: Chisai cha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tinipa.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kukonde kuripire pina ndiko mera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi changwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyoko pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuru.
5: Ai,

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pindi pizinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwapo. Boko sibozi, boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi? Munsolo tai?
2: Munsolo.
1: Pia koma kakamwe, chapeo chini munsolo mwako.
0: Ih, matwaranga, musa ziwadi longa nana ngono.
1: Wow, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukulu wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Basi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, sachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chide kiru chako ikimira kakamwe.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pants. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chakuma sikati? Ndaja mwendo bozi. Pida bwerene tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu sila ugumana tai. Kama la nkuku neyo kida gula hii kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbiangi bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inepano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kumbani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Paimpulisi.
2: Mkazano, mkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankada mwa ubalo nseni. Kumbanya nkazako nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Inipano sikangezera na mwene mutai.
2: Kodimwe pai. Longani chakumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wanga kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga umuntima. Tomera chinjino, tinajia pindu pia nkuku pa bozepene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo ukondanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
3: My sabo, my vida.
4: Itanto amu.
3: My vida, my sabo, my vida.
5: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkhabe chidachitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike. Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji binachitika na mwendu nguku?
1: Ile pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mwendo.
1: Tuwela kombani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Kodimwe pai?
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankada mwa uba alonseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwene mutai.
2: Hoo, kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango mwuntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi ponto na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kundanesa. Ponto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amu.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Atimbiya vakapera mazino ngokukwira munazi zvesepo izvareka mungonda vachokukara imwe nguva ndejona hajogumi naposa jo mangwanani nomseso jino kuna kuita makumi maviri nomseso mutatu 11:23 ndimumbo kana ngoma jedo kamwe chekusiyana siyana mangwanani yana vapurukire vanodikana zvino kamonda kudana kuna vajari havo mashanga B William na Sumaxi afingatizwe

Zvadaro vapurukiri vanodikana varadyo Mosambiki ndaioneka dhorobha rekirimani muprovhinsia yoZambezi yemangwanani ano kwapinda vakamuri chikoka kuna suraja chitikanija penembe impenembe hayo mpenembe inohiwa vamwe nati vashina vanorha kere Purukiri divi gumisira remabasa edu mavereketeri ondimi yechindau nguva ndejana gumi naposa jo mangwanani nomuseswa kamujina kwana kuita makumatatu nomuseswa muviri ndakwenda nampura ndidaninje kuna Filomena Mareko wachiti nandiwe mwanangu nzvinyu uri kuonda atifininyu kero nchiputikizi ngatizwe

0: Ndina iwedi.
1: Ndina iwedi. Ndi programa inakufikirani siku zonsene za nchitatu.
0: Panzi zuwiri na mapindi kume kumasikati.
1: Tisa kuzeserani makani.
0: Zinyimbo.
1: Mapindi na pindu pisinji.
2: Pano paradi Musambiki.

0: Mankuru, mbati veni zinane mumu?
1: Zinanga nini Rosa Jangi Boroma, msasuika maningi nazita Boroma.
0: Ngeta ni panu pansika wakaya, pambutu ya kusamira nyotokala, msa chita malonda anchi?
1: Ifi panu chita malonda kupika, chakuja.
0: Chakuja.
1: Sini.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi.
1: Kingino piasena na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene. Makingino na makaliro kumwa chinja. Sawala ni galimira pangono.
0: Kubiri kutawa pangono.
1: Ikutawa kwenye misho.
0: Apo matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja uli andu?
1: Ini datoma 2009. Kulonga
0: muratu mbuzate mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Nao, kada mangwa kale, kakita na gurasao, papa gebuza. Ndandu tepungu da bwede shupanu pakale.
0: Matoma na mabasa na wakuchita malonda.
1: Akita malonda.
0: Mukali mwe kanzisi, yonu panangwa pakali pombo kazi anzano, kachitambo malonda mbuzi mbuzi.
1: Tikali pafila yatu hini tikali awili. Tikali hini na falsida manalurdi. Depois mbazaka weramba na ngombusha.
0: Ndetani, mikanzi na imo pa kuchita marondano, madodo na imo pa kuchita maronda kuzengeza pyakuja. Ndetani?
1: Makali
0: muna mpinga pinga?
1: Tina pinga pinga kakamu wakulike dinyeru kutawirato. Fula kwanisa meimo pa dia kutuna kwanisambo 2000 kabiretu. Vyasena na muda kala. Maishitu kutentaro kumundi basa kutuwele la kala.
0: Kale na kale muka kwandisa kutendere mafrageji mba muka nsambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 ate 2014. Ukakotoka mbuna 10,000. 12 ukakotoka na 7,000 ulonga dene ndazi pata basi. Paka chaka cheki na lero. Ndi basa manengi. Kukunensi ratu manengi.
0: Kufika kutende tangwe kuinjipa kwa anzano anangwa na zengeza mbu malonda kuja panangu kubiri ya ni kunensa
1: nkabe kubiri ili kunensa kwenye niwe tangu pepe pulike kada mundu na makilienti yaki so kinkino memo kubiri kunensa manengi
0: na malonda na chitemu musakwanisa kuchitanji pa makaliru
1: ili nilonga mlonga ni pesa manengi pulike pala tomene malonda na lero ndakwanisa manga nyumba zanga zitatu ndakwanisa gura karu yanga da conisa forma de ananga um boza de professora um ananga com parte da beira porque é papano e na manhã basta também seja porque na pamoes não se passa nada alguma coisa
0: e um papano chamasico na masicate chotunga bitima moto unga bitima basano já contendezando
1: basato já contendezando
0: com a vumba com a malimwe com a zua contendezando
1: e fitir papano com a tendeirando
0: basano já contendez a pecuja basta para ango musa gurisambo guarda
1: chakuja, tina buadwa e kusiku ndina makwartu pra gona basi.
0: Musa kwanisa kulipira kuna utongi, inongo fiscal panango imposto?
1: Sapagari pensini, sapagari. Pamwezi, kinkinti kapagari 150, kinkinti kupagari 300 sapagari. E kufiscal huku, tambe tuku sapagari pensini. Habi kini kina kuneni kita.
0: Mbutu anu ini sazwika na zinaipi? Mbutu anu ya malonda?
1: Mbutu ya malonda ino sazwika na chape waltu.
0: Tangu ya anje chape waltu?
1: Chape waltu ndi zina.
0: Zina ni ebulkira kufu?
1: Ebulkira na tiwanga beira. Tuluishi ginda zinaje niluishi ginda. Aga kana baru kwe kumakini nukalene. Entao pida gulisa wane baru hile. Para zina kundi kufa. Hile ndi kwata zina ni wana na umu kulukaya.
0: Ndikuona kuti andu pano nkhabi puma fika imo musakwanisa kutendeza mbumba masezi kuti pintu pinense mbwenyimo pano nkhabi puma na mafargeshi kuti chibisu bisu ndi ninji secret ikulu kuseka kwanu panangu mwalemberwa mangolomera
1: nkhabi lembera mangolomera machi si cliente sakhandinga mwana yotinga mulemeze uzi utendere bank cliente si cliente zafuna pepe
0: Mapikiru pano, pasaoneka mbo nsiko kuti anyabasano kuzisani, akupasano zendi tangu wa kupika.
1: Ini ndinolonga nyabasa wakapita nsene, ini nisakakiri na iku pamoto kumpangisa, kutipana mapikiru nditepa, kisa onopote za zamunyu, sempre tsapangisa ndikaona kuti cha munthu waziwa ntsansi ambapike kene
0: kodi mwafundiswa nani mapikiro nakuti zulu tataja nyama pano takomerwa nao taenda kunyumba twenda kanyangutira manja kodi mpyanje pina chitemwe mwafundiswa nani kupika
1: ine fundisa mimi ndapikisa funza na mama ndikakhala ni mwana ngono sempe ndikakhala pa moto ndikaenda shikola ndikabwera kuna pika tepa ndaenda kakwatira lusu ndakula ndakita negoswanga tambe nape basi pior kinkino na masronga kuti upita mu Facebook nsapi investigar pensene nsakwanisa kita ndipangisa mwanya basanga
0: lero pekupezana
1: Yukundi peza maningi, ndiko peka ndakuta.
0: Muna feka mapolora, nsikwene, nzizionole?
1: Na leo, ndakita kinto.
0: Apo, mbati ndenti ziyo, muli duze na nyanza zambezi, pina pikemu makamaka pano, muli wanju una pasemu mafrageshi?
1: Ife pano, tina sakita peshi, depende kiliente safuna peshi ya kufritare, ngabe safuna peshi ya kuocha, tisakitira, nguku, Sakita água e sal, prato de dia, tinha nhama e mbuzi, tinha dobrada água e sal, que é dobrada, antes de zinja, que eu vou levar na dobrada na peixe.
0: Sim. Piamim, papé mbuzi.
1: Piamim, papé mbuzi.
0: Pano onde...
1: Malimonha.
0: De momento. Pano onde em seu culo, o apacate para zico, porque era cura tomar zico, mpaka com terreiro. E meu pano moçatambira, além do onsene. Anga fica pano, antes de sabucana chimuetu muetu. Ngamala musakala muna siku kuti nkhabi kwanisa gona thangu kutandwa kukulizirani ntokozi kuti alikubukira mbera padafika pa shope akulizirani ntokozi tikufuna kugumane mphende yakukatsingwa tepa sakulizirani
1: kalene ate 0 ora tikaligarire kuti mangwana tinabuka 4 ora porque kalene pana tebuka mbera pra pano ate 9 10 ora makaro kalipano safuna mangwana mutikitire peshi zakuocha Naquilo que você tinha grelhado, tira o pepino, porque até 10 horas tira o pecule. E fica aqui, tá? A nanga com o bucanampula, com o samandu, e com a nanga com o sabera. A catuligarira, com o tifi, só foi 4 horas tira o pepino, só foi um motocheré, um cuco, e tira o café. Então, mas tinha uma menina já, com o carapano. Tinha que ir uma cliente, né? Mas com o cheiro, um cuco, acabou de atender uma cliente. Sim.
0: De momento, mas toma cara, kulirirwa nchanje na anzano wanya kuchitamba maronda pansika panu panango nkabi
1: hii pae pepe kasi ya ziku kasi ya ziku pepe ni mwansene
0: mwakwa ni saitani kala na chipapu cha kupitiriza kuchita maronda mpaka na chino
1: pinga tinkana pinga na negosio
0: apo tipangeni chinangu segredi nangu chibisubisu pano tukuona kutimbutu yalika nimbutu idakwanisemu kumanga na manjano Mwatomatani mbana dokupasani mbamvu ya kubiri kuti mutomina wa malonda?
1: Ini malonda ndatomana malonda ya maprimanga. Sempe tika gusa maprimanga. Kida oneni mbutu ini ndakomino nao. Mbandi gula mbutu ini. Ndikomisa kita malonda na ngombo sha tembune ndika gulisa marefresh na maserveja. Ndikomisa resha gulisa chakunya. Atena leo.
0: Tomera nzisionore, mwapita na muzinji, muda dunduru katai, muda bwere randuri, muda kulisa mbutu tae, mwachita chiriri mpaka na chino, mwekwanisa kupeza nano. Panakaze nangu, basao nja kudungunya, kuti inipano, nkabi mamuna, inipano, nkabi funza shikola, inipano, nkabi basa, akufamba badungunya njira. Imu ningankazi mwamanga ncheka, mwekwanisa suzera anano. Kodi... Pesia nanchi hapa?
1: Ini ndi nolonga tepa. Anango kupolola. Nakizunga salonga pregisa mental. Asalonga kuti ini nkabi koza. Iu nopodi tamangia longa ini nkabi koza. Iu tingi kita kindu kuwana kuti mangwana kina lipeza oki. Mangwana kina lipindula iki. Akora ukanyene zera kuti ini kakwanisa. Sombu kala nawa. Sa pasa ufekenye. Adeni sasa ndiri pena maningi asikana anafamba njira umo. Mbachi mwana kita
0: malonda.
1: Mbalongo banyeze kuti malonda wa didi ndi manungu wao. Ndao, ini sasa ndiri nao nsisi maningi. Kulikia wene asikana akasaka mbutu kusaka basa. Napata basa mbako sigikita minangu. Nkabe, mbakiti malonda. agora nkhabe banyeze kuti malondawo so ndi malonda manungwa ndipindwe kusukolisa manenge ina ndikupemba azimaya anakonda kita mavira mao akiti mavira mao akakita mavira mao anapezeka kwa uyu mesmo iye naona kuti makhalira anachinjika
0: ndipo mwene apo twera kuti kusukola kwa ndima pinthu pichinji ndoto zinaimwe nzeru zinaimwe mukufuna kuti mangwana mukhale enji kubukira pamalonda
1: munthu akakita malonda semba saluta kuti mangwana ine kodi khalambo empresaria so kom pinthu pikunesa panipeza na mulungu nsanga napereka ndakhuta
0: kodi pano pinajiwa pano makamaka anthu angabwera asaphembanji
1: anthu azinji akabwera pano asaphemba asafuna nyama za mazi mphende asafuna motumbo mbuzi chimera dobrada na nkhuku chikafiri sekitara kwesale nkhuku pano sekitara kwesale nkhayi kha matomati akwesa basi
0: pano pashapewa altu nkhabi puma ime nkhabi gona
1: nkhabi gona pano pana turno awine naphata na kibese atema ngona mwake oitora kubuluka akupita nango awa kwena kapuma aya kupitambo nkhabi puma ofika 22 zora ofika 0 hora nafika uma hora unakumanando nakumacha kuja chakupisa
0: mbuto yakusamba mbuto yakugona
1: mbuto kusamba mbuto yakugona nakumana
0: ndipo nkazi nkazi dia apo tipangeni anawa anyabasa onsene awa angapita chama chibesi mbabuka mbagona pano mbabuka mbabuka mangwana mwachi asadya pano
1: asadya pano anadirete kuja
0: ngabi kwa sikimi zaimu kutu
1: nabe anadirete kuja ipiaka pinsene dia undu strabayador nisapasa almoso nyabasanga nisapasa presenta anto onsene
0: mwati muna anyabasa ngasi
1: ja na mpalo uchu nalonga ja ndisishi na mpalo
0: atandato onsene ngabi dungunya
1: ngabi dungunya
0: mara kwa ndanda kwa ngafika musapasa
1: kwa pasa pensene tepo liko na kwa vunza nkwana ndili kukuno mwena kwa vunza kule nisapakara onsene
0: ngabi unchonchongo
1: ngabi retu
0: apo mbati ona ni chibosi kale na kale mukapata basa mukalipira matikiti chinchino pafika munisipio pano mukona tani
1: ya munisipio pa ya munisipio pa munisipio kwa mwasalonga ndi kambwana ainda pita kwera chinchino acho chinchino tunaona mangwana siku za mangwana
0: mwenye basa nkhabili mira
1: basa nkhabili mira
0: mipingu na imwe mchiputikisa songwa difficulty mpyanje pinaoneka pano
1: ina longa difficulty ngene kusoma ma clienti dinero kunesa maningi pior kinkino na kunesa kwa combustible manaji kalena kafama atatu kinkino kafama ngozi basi ife pano sa depende na maningi ma vie ma passageiro agora na ku problema ya nyatwa ya gasolina ife sana ninga malonda ya atenense na
0: mafala kumalisa kuna anaima kuna kazi nza
1: ndiko pereka dakuta kuna imwe muda tsaka enda ndikuvunza kazi nzanga kuti mbalekele mira tinga kiti negosio para makhaliro chinje kuti kakhala kwene so kuti ana khalira talvez ndakula ninga thunganga tepa khala mwananga ndipheze mwana ako na vida zachembo na preku pasao yachi enda iyo tinga sakambo makhaliro akombo para makhaliro akhalimbo
0: ndimwe takuta kakamwe afesera kufunika tamala kucheza na nkazi kulu wa chipapu kuchita malonda mbutu ino ya kusamira mnyotokala pano pa luani ya kaya zina mbutu ya malonda isachemera shape waltu basi tinaonana siku zina mazina.